Fijigala nyimu siya metono metono. Pankwa kwa nga mwa sinje tos. Lele jina odia yi yoma. Pumulaja 8 horas and 30 minutos katamaka tuise. Ima yisini nyimu pumulaja 9 horas. Kazi uja ujenga nchibutikizi tuwadi nkusmika na kanyumaka. Ujo manja ima yisio nyimu pumulaja 9 horas and 30 minutos katamaka tuise. Nika hulule pumulaja 10 horas. Uya ngani siya topa shiawo. Siya kuende na siya ushe ole jino. As horas ni 30 minutos imanyisi yompa kumandaja 11 horas gani yiputikis uya ungasu wampila pakati makulakanga na mundaja 11 horas ni 50 minutos. Amangwe tu, yele ya tujigale pako onega na mwashi nje tuospe wandia kushale. 8 horas ni 15 minutos kadibu. Pesa chenga, adisha mwadi Anastasia Nikolao. Tisho salamana pasentara teknika mwastudio Margarita Nchwampo. Bondia kwa mwashi nje tuospe kwende tupangania masengo. Among it.

0: kwani imaji letu kama nyika uti yari ene
1: imaji la mwe
0: imaji le
1: bari ngati
0: kana imaji uti kasi kama uti pela ndra kumbele cha
1: kya jetwa la kumbala
0: ni namba imaji le chenene
1: ah bari ngati kana jema jembe seja bobo cha dinga ni chiri kudia amesho le nuzo namba mwa bele strong gambile kwa leka yoi
2: ah no no tusirola kampepe na kawenya wana bele
1: ah bari suti ya mwa bele
0: elo kulongo riaga naga kwamba kutenda yoi kutatina kampela ngane utakula mbebo nobe
1: Yeah.

0: Hodi.
1: Hey.
0: Hodi.
1: Hey.
0: Hey, ana jomba.
1: Naam.
0: Ya, jamani.
1: Hey.
0: Ya. Ugone.
1: Hey.
0: Ana jomba, ya kuchirwa kuno.
1: Wakundi jirene shenene.
0: Hey.
1: Baringati watu kwa wani kakutimonje ka.
0: Hey.
1: Iya ewa nduma jumba mwagune shenene.
0: Hey.
1: Wami gundao na habite.
0: Izyene.
1: Wani kujaga.
0: Hey.
1: Ya kulia ywa tuichile tuichile.
0: Hey.
1: Maimanga go majungu go.
0: Izyene. Hey.
1: Mwagone jamani mazika.
0: Ya.
1: Katala kapita mula.
0: Mungu ni matumbe mula.
1: Hey, kapita mwene. Kaka kono magono mazika.
0: Ya.
1: Kwa hali hati gani ya shashibala kupelepa.
0: Jomba mzuguno wa nungana chelua.
1: Eh.
0: Kwa nangani ya.
1: Eh. Yukutuli roni.
0: Kwa jena ndolo.
1: Ehi. Kena ndolo.
0: Mune sana spano nguji patangani kunyumbako.
1: Ehi.
0: Kaka kulukanu chileji mbetapa.
1: Ehi.
0: Niba kukopo chile sambano jino wapiti mkowila.
1: Ehi.
0: Achili laga.
1: Ehi.
0: Kutiamani. Unenga mwile ugoni.
1: Ehi.
0: Ehi. Jamani wajigele wakulungole. Akwamba kuinjizi ya chako ngoku.
1: Kwe kula kuinjizi ya chako ngwe.
0: Apiti mkowila ngaja ala kuchowela.
1: Ehi. Ehi.
0: Ya.
1: Zoni. Inga tulela.
0: Akwamba kutenaga, akwamba kwenda mise umwa mukambaji unazadulo, mpaka ndo upe.
1: Ah, itabu kwata.
0: Nina jipokele ngani kunda ikuno.
1: Jomba lakwi.
0: Adona wakotwa pita kumigunda. Samani yupakati makaku yam, kwa zima na wako ngwe.
1: Ndembo jangu.
0: Ajigele ya kuwala yosu ya wama zietu wu, ni kwa wecha.
1: Gunga ulongo.
0: Samani mungkatimo. Ya. Mpaka ni katonga kakwe.
1: Kujo kupile kwele. Kari yeneko. Atuwa walume. Ulamuri ya upatile kwa. Mpaka kutuwa katonga. Kwa bajao. Kutuwa mungu wale katonga. Kwa
0: jigele kutuwa. Mungu wale katonga.
1: Kwa wale kakwa.
0: Ramuna. Awa adile jikuwa pike katonga.
1: Anasharia.
0: Ngani jiribele.
1: Iya.
0: Nina jipochele ngani utimani.
1: Abitimani anasharia.
0: Eee.
1: Ngani njomba abitimani anasharia.
0: Sa. Eee. Nia ndiyo utia.
1: Chena ndole bali ya kutenda.
0: Ngani njomba. Ayelanga nai.
1: Yelanga nai. Yawanga ula wanyo yule. Mene biba tebele yo. Adele kwangali kwekula.
0: Kwa zaadila njomba ngani jo. Na jiwene utingani jie kulungwa. Unajika pengana jimala. Ni kwa hali ni tujile udi.
1: Abati ntukutata ama hapa. Abati imani atama.
0: Ngani jiwa chenene.
1: Kwa ajamu che. Nishenda ndolo atama hapa. Adali yate kutuwa katonga. Kazi yene. Kangali hukumu. Kangali malanjiru kwa bayote. Mbwela kaka.
0: Kile katongako wa wacha na kwa
1: bi. Wabi.
0: Wa wacha na kwa bi kile katongako.
1: Momo.
0: Tujuhuchi rige ngani.
1: Momo.
0: Ya. Andalewe na kutu ya rudima muzibanoni.
1: Chalu.
2: Na mwana ba muzibanoni. Isa na ambayi bari yangu irimonga. Na waga isa jangu wele utiose la kumigunda. Bari mitemele jajidi hapa kutama hapa kutama hapa. Napa mutipano hidi nkwa yukuriungula riungula. Yele ina uri ajangu beba. Sa inenga mburi ya mwana sejujua rigela kunungu. Napa na isebele narimene adaima. Ni narimene roni hapa hapa sobirinyu wala hapa. Ni wadi jivandu wabidi. Na alamu. Tano nagaibadi ya yuku. Amani ningu danda ula. Unenga alula ajangu ujakolo wala roni yine. Yine beyanga wajibu akolo wala niya yambo na hii. Nenguja kaje ngawezi tani kaje naso brinyo. Ningu danda ula. Nga ima nga ninyika. Nga ninyika bula.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Akuno tukuendelesha kupiga nika hapa njini wetu wa 238 metri. Onda media frequency ya tukuenla wa 1260 kilowatts. Nitu kupiga nika kumandimba pa 89.1 megahertz. Siyari jingani njibutiki sichosha kunzinda wa andesu kumapoto. Pa kumanyisi ya naidi kupita muna chilambo cha Mosambiki ni nyilambo ya kosa. Tayari kumpelesha la ngani siya tupashia osia kuendezi. When did we come on?
2: Dai, janga nisietu. Ngani, siakule kangana le kangana.

kuchelwa kwa mbane mwachi jetospe wendi nkutubika nila jeshe ndai jekumpelechila ngani siya tupashia usia kuendelezia lele jino ijuma tunankuendela pa masiku makumikata tu mbambo dimo mwezi ya uno wa Julai nchaka chato 2026.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Rio, ligarante o Zambézia, mas motecola, na leirua e província Soxexe, e na kumanelane, lochele moharro e a imakua. E na vira vomitala metano, vai manua e coma e opajira, e a nihikun lana quasa quasa. Nihikuto no pajira, na mueri wa netano, na raro, e a kaikonto pilinia kamakumeli na tanu na moha. Ntoko kilonja kam teko, na leirua e província e ha Soxexe. Oranto na ya wampula ni muicha ne tamene rasani ore mrampa ni moache kulela ka ni anamiwa ho moni tamene
2: Radio Oviravira Kamawani e programa ni kumihiro ni msoro provincial ya Radio Msambiki Wampula.
3: Tukani baveri hania hova mpuheru wa sumana na kule nruwaka mkulutu wa omakasa. Makasa mkulutu mmoso mponya ni yama wani mwaiposhtu wa administrativa wana maita edishiretu ya orapale. Masivanto kala uire kihile liwa na kala jilo pana kapanya kape tata nene mwire kata kizimota. Tukani pavelaka uira kemele baba toko enyala remenle vale ni mota ya vale ya kuve kipurule. Ya kala uira animwe mereri ya kakuve upia egulutu enele. Kaha katoko ene pancho veri eno.
4: Tekolola
5: nyuma ya namaka
4: amumwiro kuma wawe para wawe
6: ava warista kini pia ukursamento mare kini pia mare hospital kini pia ina holo wereiwa omaka sa kini pia inayo nikinisi na Lazaro mwana manue
3: bali ni hiku mnaku sa twaka vi
6: kinaku manaka yao
3: ai mai atokwene kimpelo pia omaka sa pirosheni
6: omaka sa Epiro yele anona la mono la wotia nao ayo
3: ela eprocheni ile nkelo winila
6: omarere hospital inro apa impaka u fabrico a cerveja u auto registra tele numero 1
3: taki simoto kuma para maka sa mumuhi na kakavi
6: o kuma para maka sa o mercatinyu o himma kala ka 50
3: he vake we lakano kikusha pa maro kile la 50
6: miloko mitano pa ina
3: okibukula
6: Ni boko ambu kula niwa. Ele eba epereswa huinya nile markarira usiso. Wera waparo maka sawi yu kaleke meloko mitanu. Ina ayo.
3: Ayo. Kerero shkudla niwa ninkelo kumakamu hino katupakani masimpachero hava hama koma sowa. Ama ama wa kereka kunyata. Mwire kukuma natuwa loradio yu wake na holo maka sa.
6: Ayo viva nikina kubasa musia kwa otene. Na ama maka na amaraka na shapara kwa otene. Kimwere nakata kisimota. Waki nduku makina holo toko eni ala oradio. Eri eme Mosambika. Ka holo maka sa wampela upia. Ka hiye ke uka kini madiki ya kina hiyo. Noto betarine ni ala msuru kwa kelo kalana.
3: Ayo.
6: Eke kaiyo.
3: Waka kane 50 musankindo ulipeli wawu.
6: In ginali pelele siku ya mangali pelele kiroa hiya uu ya kana siku ya kana katikisheke
3: ayo miki ngelo kumhera uu nlaka radio eteta kama wani
6: ahe
3: ndoe mulapwana
6: barera
3: vanto iku haso ulika na soro wa magasa nireni uwe kansipa na makoma so mpaka mginyo katifakani

0: Radio olibira bira mawani niri owani omakasa olelo bani ntuna husu wela sinchene sa omakasa nno naro kore e hali anyu
1: salama kahali
0: bakani bakani sina nanyu
1: telma alpertu wanta
0: telma munkala makasa momo ho munkala kulutu shemba
1: ohitoiwe
0: ohitoiwe ohitoiwe ndiwo sheni
1: okaputula
0: ndiwo sheni
1: okaputula wata mela karasha
0: ndiwo kaputula ayo eyo no ko haya kaputule wira ya kumelele sai sai masi nka haya o skola muneta
1: enayo
0: neta kala sheni
1: oitaba
0: oitaba class shimwa limun to koni yenyu sana akina ku munithwela sa sai sai
1: nimweta kashoku ikarta romuro
0: niwano samu kwano sivelanu hiya so skola rupa li hasi omhinati opio katyanyu
1: akina kona tuna ndikina kwantuna atuela rutuna lopana
0: Vale, mungoka nasiwa kanisheni mungu ya kalasa shilo pana ya wa shumira pa mungu.
1: Atia na kanona na mahae.
0: Echeni kanoni mwe?
1: Muzuruku.
0: Muzuruku.
1: Ayo.
0: Onkale kabi muzuruku hene?
1: Mune kaiwe ya setu pa munera mboli nguene.
0: Munera mboli nguene mkumako hui?
1: O shkola.
0: He.
1: Ayo.
0: Beshkola hene murote ivela?
1: O marere.
0: Masi, amira buwena ankala mumu, ankala opoma?
1: Ankala sa mumu.
0: Ni moto ko kiwa
1: ah kini wagwa machine kintu na kino khotraka ayo
0: ni muneto shkola wigo
1: kineto shkola ayo
0: muneto kala tsheni
1: nona
0: ndo ni musimwele sa wera kala kwinywa ngokiwa angoka ni wese
1: moya kini mona kini mapha yani kini muiwa ayo
0: wirwa mika ba hiwese
1: ayo
0: ayo ah nyumo nkala nani mkhali mama nyu nunwa nyu
1: kala na maka na paka na shirokoraka
0: ayo
1: ayo
0: mwele muneto kala tsheni
1: nona
0: ah mwimeta nona Mno mali haho.
1: Wona sabaka kino mali hazo. Ayo.
0: Nto mirukusheni molumosheni mnale lanyu akwinyu yawa ngoka ni wa telefoni, ngoka ni wa msuruku senkonto para uhapushwe pirwele yaro waele.
1: Kinira uira. Hiyo na shitiana, hiyo na mashove. Na bayo kamsuruku yoni khoteke, ni roko wanu no pia. Ni shikeko shikola mwatu ni mali au somathia na njene na shimene na atelwa hochela sosometrio mikin yogona ka murimo loni kiwerea ontela kontosi anu konsi anu munayara kontesha anu etrio mi vano ka wa kini sentiri mi vano kirimwa kirimwa ngali etrio mi ka wa keni kiwerea ina eni kiwerea ni kini khanne sentimentu banchene ina yo
0: kuna yaka kavi
1: kirina kinsi anu
0: ehe nyo telefoni ola namthonywa kumtonko ni hiku no wirwa khamne phelola
1: ko toko kiromu khotla kino mukhotla ka Ayo.
0: Ariti shitali owo.
1: Ariti shitali tu.
0: Masi mahiwa hiwa tu matata mwanyo.
1: Ayo hiwa. Nka mwakele ni matata mwakaro mkoto tu kwa umu telefoni anyo telefoni anyo. Mivano kimpelo soma.
0: Mwabahiru wa mwanene, abahiru wa mikanyo, uiru wa malavula nikashisha.
1: Ya amika kawe ahinyiwa ni mika mwanene kahinyiwa. Ayo.
0: Kisi na jimniti ni wani?
1: Kiniru wa fulora seri shwake Duarte.
0: Ayo. Kwa shukula mwabahe makoma swapa hapo wani, amusi.
1: Kina baha makoma sopa ka Sergio Joaquim Eduardo. Kina baha isalamu wa magadina alperdu. Kina baha isalamu wa shima anakote na uwa kanihani wa grasinda sapunedi. Ni kina baha isalamu na shabraka yali kintuwa nakote ni Milda Hilario. Ordensia Lazaru. Kina baha isalamu tunashtina Jose. Kina baha isalamu Nilsa Jose. Kina vegela saya uira. Ntwele kwa mwosa ni kaleke mahi kuwata ni hinya kulihana ka ntaratosha ka oshkola.
0: Uri baba papanyo?
1: Baba kako kanle.
0: O kana papa radio, o kana wane radio?
1: O kana nai.
0: Mulele mikrofoni, mwere papa, erie emu kipanywani nino mkiwe kevo?
1: Papa erie emu kipanywani nino tumivano kinlavu la mwaninyu. Kotapela vanchene mananka kupali wira. Kino kala kala kilavu la mikrofoni kiwanyi o radio.
0: Ayo, mwere radio eteta kama wane toki panyeno.
1: Radu eteta kamawani toki panye okeresha vala.
0: Washukurela.
1: Nimiko otapela.
0: Jamal sisa ekote kote ya radu eteta kamawani kumelo omakasa wampula.

0: radio virabira kama wani ni lelo ni mpanya ne ya wani
1: makasa
0: makasa ayo atokwene ya Bernardino Augusto tiani tane radio Msambiku wela wirwa animpela radio edeta kama wani makasa ni horwa
1: me bankero tabela bankeni yo himbanki nona kini mwindo brigado atu ekhale ke ntoko wanye ya bahe nona wi yo kinke lechen leleke ikaninsu wela sasio radio como un teco la bulam teco o un wa kaninsu wela ndiaya entonces sobre la que iba culo mucho no le machi y anta mi coche corre la tuya ruya ya va tu con la mesa van que
0: ayo mas van que haga toco en ella Bernardino Augusto marco pompa ata mo cala ho
1: macho tu que tan me uso y mate eso cala un empeño cala un no tan pero empeño cala un y mate y cari cari eso cala o
0: mawani me o mata y halir y esai
1: ah mata y ve vacani vacani también o wani vacan vacani so mi shanki ho pahi mahawe pulele wa rumpe entao y produto y kina kikikume sana ayo ayo
0: porto tu sheni ese ikume
1: ah muito muito para mim ainda não acabei ikume le sana varia riba na kuo ah na kuo le ikume le sana mas ko shukuru la yo mlugo kiva ha o kala wepa tenira ne ya bai kai wa kule ya ka sinkara sore raru ah munu yan kan yore ri kele yo witi pala mas o tenen kele ko holo
0: ente pa varia maka sa musheni
1: ah mi va banu waja ki panya ka sa sir variwa kamu olima ah na ko so la tiva yo kala we governo ni tumere we ni bareke muteko yele rina nyu mtumihe ke ntawa njene na shuta babale ntawa inone ipayene kiparaka pa hiya sima tumihe ke yotumia mashulu barisha miru mila maka samu kinona ka olima osoma ayo
0: olima omokoni walani muro
1: ala rina eisi anani kana omokoni ni muyisi ni ayo
0: yore rantapela ya amaka sapevi
1: yore rantapela kami amaka sa yopa kira oshukula radio Msambiki ukumme useshwa ndari wa pia kama mtetola wa makasa yeye opakere yotapela ya neli tambe mukhalelo ninkhala homa wani mme mukino nyokana kani mabara wa rasa to kwene myahi imalamala ya nyokani tikene na Iran
0: masintepi ho nyokani henkala gashene
1: entepi ha onyoki hani hamo ninkhala ndrema ndrema aya
0: ndere ndrema muho
1: khala khala ndrema ari mu manone atui masala khala ndrema khala wi governo ori atentu nana ndrema na lore ramrima Mashanke ni terro toko la wii kate piha otakale rohono governo no ke tomari conta ayo
0: matwelelo matekulelo ari saimo
1: matwelelo mum atia la pahen nona hu antwela banjene sha o matawi wi atika kai garta pahi ya yale ma asho ku yale am telefoni nimme tau kina wa namba bahir ke yale kra ma ku othele wi pahi ore othapela ayo
0: e pasari ulu pale tie lela yo maka sa ti baba
1: maka sa ti baba ndro kala rum kanu no na poya masi ulu pale maka sa wiwe masi ntawe pasari ndro mela ho o ntero maka sa ni wa minani no tie la pa hena
0: tie lela
1: ni munisipi akuma ko pomo ngise ri baba ndi ba hekaru esia ntawe ngise ri baba ayo ni malusho nini we herwa ka ba tipiwe ku posto ntawe se nini liba makuba ni ko ya hekaru nan rima yawo sa siri ahinsi veliwo khala sala wa thuma olumunguni mash governor riva ba mosani hiano para oreri ha ela poela ayo ayo
0: ba mirere lo sheni sintumi hiwa kan los wela tato ko ene aniwe heria e mercado ila ho
1: mutuan lela msoro ni panyole vale akwati mkinu ni ruka franco baba pa hiwa mpena makotole tulo no ne vale ni kusi hinhale pa pa hiselesh na mkwati wole ndurishinale
0: wa romaka sa setu setwene eyoli oyano hekanli awo yelelo lya pivi
1: efatune fatun to akina ko khalo wasivela karagata ntonno ntotomala o ruweria shiwa ayi
0: ureriwa keshen
1: awle ntoreriwa kayalla yalla khala na huwa yakhu franco na tumo warishte we naro ne kuri wanyea
0: kihime yoli yowanu maka sanu nera wa piano ohili wi pio maka sa
1: masiyo yento yennonno tu yasiro ovela vela vavenye we otiteliwa pahina mpapi ayo pahinto nikida kinikina kumeshi matokweni ayo
0: atokwene isalamu
1: isalamu yopa kera ke kinave kela atasatokwene radio Msambiki ya timitindi wirwa radio aroweke mtete wa makasa isalamu kinivela radio teneiwe vaneili kavekela katambe atokwene ya litre ya kulene wine keka radio Msambiki apieke mtete wa makasa twao kinava isalamu tambe ya shefi ya rinahu baba atokwene Nelson ya mana ya nasi sentala tambe kinava hama kuma sremu luku abahe ke osuwela abahe ke osuwela weta na atu antawe yao ginahia vaneili kaweke leke nto maraka rumirene omata mashprontush yao kinima vaha makoma soo maraka yao amosani manaka bia Bernardino Antonio Bernardino tiyo kilante vamukasu nivo yo lento tampe manakole omu ya rapahi vamosana marawe ana ukushtu na anawe kinaweke lote nao ni manaka tumkina kuo jiltu Bernardino ori orapali wanwe kinaweke la simbeta o kina vikela Marcelino wao kina vikela Maria Moise shala vatambea rinto ashine ni mathala yala wenno nikalantanyo va atrau ki hakomasa nansia we comunidade de San Pedro o makasa ni haniwa Mario Atanasio ki have kelela ayo
0: endwa shikola to kwene
1: me ba ogisera ni to kave kelan sipo wi ko bakala bano wora ni radio yo ki thokole li yo khala yo hine thorwa puluthu na ye ithori to kwene ithori
2: Money be a meal,